Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu e mwoy. Tshemendo ti minu gutano, shte imu no. De che ta niu nat, che senta gute shpeten mak tshemdo, win katu tatak. Ne e shwi tamak che wan, de che ta imu nat. E gute e nu gutne che wan, ka tabwe yen damak. Ne ga shpeten damak, kene te paik na gwen tabwe. Wen kan stwa bata gute imu, ka minu gutana umushum, wi kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inano. Wen ka inu imat, no kuto ish patenda kutan yun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish tichi inu daot na tutuasi mag no kuto ish paten mat shenno. Inu imin, e kuto den no ten masatwe bandin inyun ka ish patenda man. Inu imin, e wadindin chenista tadihin, ke che pasnaman kwe siban inu tsendamon, ne tepe tayanskat ka minuwin. Inu du chinano, wikunuendamak shtanyunu, wemmuchu wikunuendinano, shtaymonu.